anarukwa anerekwa anazukwa ogeruola iji akpoti ndi igbo nile n'ora ma kpochita uche anyi banyere omenala na odinala igbo sonyere anyi n'oge igbo ndi oma na saturday obula ngwangwa okoro elekere ato nke nye na urban radio 94.5 fm enugu ka anyi tikoti si onu nye omenala na odinala igbo nkowa puru iche chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla igbo ndi oma kwado maka oge igbo ndi oma.

Ojiofo gana aga n'ihu. Ojiofo gana aga n'ihu. Ojiofo gana aga n'ihu. Ibu ndị mana ege ntị ojiela nkeji iri wee gafete elekere atọ nke ehihie tata n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Tata bụ orie wee bụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa August afọ 2026. Chai, anyị agafekwala n'ọkara afọ. Anyị agafeela n'ọkara afọ. Ka gụpụrụ na nwaanyị gbara ịgba n'ọdịrị mfe. Ogene ọyọ ọyọ ọyọ onye ike na-ebụ ọpụrụiche krisma nke ndụkọba anụ nganga mpinke izi n'ezi na-ete nwachi na furu opi nke izizi n'ala igbo niile isi agbọ ncha nke izizi na Enugu steeti na nke ikpeazụ a asị m ya dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma achụkwana okwu mana onye chọọ gị onye chọọ gị rapịa. Tupu m gaa n'iru n'ihe eji wee gbadata taata, ka m werekọta ohere a kelee nna m ukwu nna m ukwu ọzọ tupu m gaa n'iru kelee nya matakwa na anyị ka nọkwa na Facebook Live nwachi na afụrụ obi ka ị eji wee nweta anyị na Facebook Live. Jee ebe ahụ ozugbo ka ị sonyere anyị ka ịfụ ka anyị si adọwa okwu agba Facebook Live nwachi na afụrụ obi. Anyị n'ebe ahụ kpọmkwem na-adọwa okwu agba ọzọ Joel Chinedu Eke bụ onye gbagoro afọ 50 n'elu ụwa. Tata bụ ncheta ọmụmụ gị ọzọ Okedinchi obegolu Okedinchi. Ọzọ Okedinchi, ana m asị ya dịrị gị na mma n'ụtụtụ, n'ehihie, nakwa n'abalị. Nwachi na afụrụ opi na-asị ọkụkọtakwara gị ụtọ na mmiri ogene maka na onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme odogwa abụrụkwanụ gi name onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme ana m asị ya gaziere gị ụtụtụ ehihie nakwa n'abalị dịka isi wee gbaa afọ iri n'elu ụwa ịka ga-ebikwa wee fụkwa afọ iri ọzọ ịka ga-ebi wee fụ afọ iri ọzọ maka na onye ji ya rịrị ebu anya eburichi ya. Chukwu enye gogo ogologo ndụ na-arụ isi ike si gị yọrọba ịbara ogologo ndụ na-arụ isi ike bụ ọfaị na-agụkwasị n'elu isi gị tata ọzọ Okedinchi na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma n'ụtụtụ n'efifie n'abalị ị na-eje eje na-abata abata Chukwu okike ga-eburu gị ụzọ wee kpelu gị azụ anya ndị iro gị ama mgba ama mfụnata gị nkịta onye ọzọ ama ntagbu gị nkịta ma onye ọzọ ama ntagbu nkịta gị kama si nkịta gị tagbu nkịta onye ọzọ ka akwụba ụgwọ ana m asị ka nkịta gị tagbu nkịta onye ọzọ ka akwụba ụgwọ maka na aga na anụgodo ọgụ tupu polisi abịa ka ọ ya bụ polisi bịa n'ọfụ ihe ọkpe ọkụ ya ana m asị Chukwu gọzielu m ezinụlọ gị nakwa ihe niile itinyela aka n'ụzọ ndụ gị niile na ijebe ejebe awele naba anaba awele ụkwụ ije ama mkpọnata gị anya ndị iro ama mfụ gị ihe ị ga-eri ama nkọ gị ụtụtụ ehihie nakwa n'abalị onye chelu gị echiche ọdịda nekwa ya nekwa ọdịda ana m asị ya dịrị gị na mma ogologo ndụ na arụ isi ike na nke ikpete maazụ a ọya dịrị gị na mma ya na-awụ jem anya na-anụkwa onuyi na Urban Radio maka na ịbụ onye ezinụlọ Urban Radio 94.5 FM Enugu. Ana m asị Chukwu gọzielu m gị ihe ọbụla ịchọrọ ili tata lie ya n'aha m lie ya nnọọ n'aha m emesịa ka anyị kwụba ụgwọ yatago ọzọ Okedinchi daalụ rinne biko ịfụrụ m ọzọ Okedinchi kenere m ya maka na ezigbo mmadụ ka ọ bụ nna m ukwu ka ọ bụ asị m ya dịrị gị na mma tata bụ tata igbo ndị ọma na-ege nụ ntị achọrọ m ka ụmụ mana asị m na
ayi geji izu ito wee kwukene gbasatalụ alụmdi na nwunye ihe ndị gbagasịrị ya gburugburu anyị ejigo olu izu ịbụọ kwuo ya bụ okwu ụfọdụzie izu otu izu bụ nke tata ayi ya agbazụnatarịrị ya bụ afịa ọyị ezu ezu ọyị ezu natarịrị ezu isiokwu nke tata pụtụrụ nwa obere iche mana ọ nọkwa n'anya ya ihe m chọrọ ka anyị kwuo maka ya tata bụ ajụjụ m ji maka ya wee bịa otu mkpụrụ ajụjụ bụ ihe ọ bụ mana ihe asa m ya saa m ya n'ozuzu oke maka na ọ bụ mkparịta ụka ọhụụ obodo ka anyị ya nwee n'emume ịgba nkwụ ya nke nwa bekee kpọrọ traditional marriage n'ala igbo ka o si wee dị ka esi wee hibe ya bụ omenala n'usoro ọdịnala ala igbo kedu onye ọ bụ ọlụ ya n'emume ịgba nkwụ nwaanyị ya bụ traditional marriage kedu dị onye ọ bụ ọlụ kedu onye olu olu kedu onye o kwesị alụ ịtụtụ ego a na-abọ ma nwoke ma nwaanyị ka m gwere ya ọzọ ọ bụrụ na a na-eme emume ịgba nkwụ ndị mmadụ a na-agba agbụ m ọya ka anyị na-akpọ ya na mbise ala mụrụ m gbara ya agbụ m ya a na-efe ego ọ bụrụ na a na-efe ndị di na nwunye kalụpụrụ ọfụ na-efe ha ego ma efere nke nwoke ma efere nke nwaanyị kedu onye ọ bụ onye tozuru oke ikpokọlụ ego anwa ihe m ji wee welite ajụjụ a bụ ajụjụ a ebutego nnukwute ọgụ unu mana a na-eme ihe etu ọ na-adịka a ga-asị na n'ogbenye na-akpatasị ụmụ ihe ndị a n'ogbenye ọnụ ntụ agụrụ na ọya wakpata ọya eji wee bụrụ apụtasịa n'emume na mmemme etu a ọ dịka a ga-asị na a na-abụ osikapa ụbụ na a na-abụ nri ụbụ na a na-emekwa nke na a na-adọ kula rais na-adọ kula ofe na ụmụ ihe ndị a ọ bụchaghị ya ị ga-afụ ndị sisi obodo oyibo na taa ị ga-afụ n'ezinụlọ eliwe gị eliwe na onwerọzi ihe a na-ekute nyara ndị a abụrụgo ọgaranya mana a ga na-afụtakwa ha n'ụdị omume ndị a gasị ajụjụ m ewee bụrụ kedu onye ọ bụ onye tozuru oke n'usoro omenala maka na ọtụtụ ndị mmadụ emega arụmụka sị na ọ bụ ezinụlọ nke nwaanyị kwesịrị ikpokọlụ ego na ọ bụ ha nwee ego n'ịgba nkwụ nwaanyị na ego niile abụọla ebe anwa n'ụbọchị anwa nọọ ezinụlọ ndị abịala ịgba nkwụ na be ha nọọ ezinụlọ ha nwe ya bụ ego ụfọdụ ndị mmadụ emegokwa arụmụka sị olo daa na ọwụga ezinụlọ nke nwaanyị nwee ego na ọ dị na nwunye kalụrụ onwe ha ọfụ nwee ego unu amagolunu na omenala igbo ọ bụ di bụ isi ibu ideju ụlọ ya na ihe ọ pụtara bụ na ọ di nwee ya bụ ego ya na nwunye ya ya ekezi ya maka na ha bụ ha bụrụgo otu ọkwụ ya ụfọdụ ndị mmadụ asị mba o ha asị ọcha na ọ bụ ezinụlọ nke nwoke ndị si esi bie nụrụ nwaanyị na ọha nwanwe ego ihe m na-agwa unu kịta ọ bụrụ na ọ akụkọ ifo maọbụ na ọhịa nke a bụ ihe mere eme na Nsukka n'Obolo o mere na Nsukka n'Obolo ama achọghị ka m bịa kpọba afa ime ime obodo ebe o mere ka onye mụ na ya si wee jee ije a ghara isi hei iburu gị ebe na redio mana o mere n'Obolo na Nsukka ebe ejere ịgba nkwụ ọgụ adapụta ka ihe na-ese ndị ọgụ anụbọ ọgụ dịwa onwe ha aka n'ọnụ amara ukwu akwụ ụmụ nwaanyị mara ukwu akwa na-anụ ọgụ a na-ajụ ka ihe na-emezi na ndị nke nwaanyị ndị nke nwe onye abịara ịnọ na-aba mbụ na-akpasị mbụ ike na keka ndị bịara be ha keka ndị ọgụ ha ga-esi wee na-atụtụkọsị ego a na-abụ n'ọhụrụ ego na onwere onye nwere ikike nwere onye nwere ikike ịtụtụ ego ọbụla ebe a n'ọhụrụ nwe ego ma sisio ndị nke nwoke na-aba na-asị na ọnwa nwee ego
No ha we go, no person be be no wanya. No ha we go, ma se biko no. Unu mana oku na adi we oku se. Igbo na su no unu mana akwu kworo buru otu. Unu mana ihe oputa na ozuzu oke ma obu na akowa bia. Bo. Odibendi enwegasile. Ke si eme na obodo unu wole ke o ma mbucha ke si eme na obodo ai. Yenji we na ekuli ya bu no wole ke ibu na obodo unu. Nwanya ndị nke nwanya wee go abọla abọ aha ya tutukọnata ego mana ibezie na obodo anyị ọ bụrụ ndị nke nwoke ije na obodo ụka afọ ọ bụrụ nwoke na nwanyị nri n'onwe ọfụ wee ya bụ ego ya sị ngwa were nụ nke akwado n'onwe unu ọ dị m ka enwere ụfọdụ ihe na omenala igbo okwu a kịta dị alụ ndị isi omenala na ndị isi ọdịnala ndị igwe ndị onowu ndị na-afụta maka omenala na ọdịnala na nhazi na mgbazi ya ọ dịkwana m ka aka a ga-ewepụta ụfọdụ omenala si na etu a ka ọ ga-adị n'igbo niile gbaa gburugburu o nwere ihe nji ekwuru okwu a ọ dị m ka were ihe a ga-ewepụta ụfọdụ omenala ndị a ga-ewepụta usoro omenala ndị a ga-ewepụta si ma anyị jere na Anambra ma anyị jere na Aba ma jere na abakaliki ma jere na abagana ma jere na aba ebe ọ bụ na ijere bụ ala igbo na azụ ahịa eke ori afọ na nkwọ bụ ala igbo abụ ego na emume ihedo a na emume alụmdi na nwunye ịgba nkwụ ọ ezinụlọ nke nwaanyị nwe ya maọbụ akapịa ya ọnụ si na ọ ezinụlọ nke nwoke nwe ya na-agbanyeghị ebe ọ bụ na eje maọbụ na Anambra maọbụ na Enugu maọbụ na Imo maọbụ na Abia maọbụ na Ebonyi maọbụ na Delta maọbụ na Port Harcourt maọbụ na Benue maọbụ na Calabar ebe ọ bụ na eje bụ ana igbo bụ ndị kwetegoro na ha bụ ndị igbo ego ọ bụ na abọla abọ bụ nke ndị ezinụlọ nke nwoke nwe ya esuo ya stamp tinye ya esuo ya fustọp kpọmkwem maọbụ asịnọ nke ndị nke nwaanyị nwe ya maọbụ ndị nke ezinụlọ ndị nwoke na nwaanyị ka nụrụ onwe ha ọfụ maka na ama aghọtara m ụdị ọgụ a nụrụ n'emume ịgba nkwụ anwa n'ụbọchị anwa abụrọ ihe anya kwesịrị ịfụ ọ bụrọ ihe anya kwesịrị n'elu gịnị kwanụ gbasalụ gịnị ego nwa ọ bụ ego one a na-adụ nwa afọ aka n'ọnụ ya ndị ka na-akwadote ịbụ ọgọ akwụbeghị bisa akwụ manya manya esi ego ọbụzie na abadị etu a ka esi ka ụmụ ahịa ya si wee dị ma ọ bụrụ na n'ịgba nkwụ adụwago onwe ha aka n'ọnụ akaka agakwa ije aga ya mee nji wee wepụta isiokwu a si bikonu ndị igbo gwakịnị nụ mụ onye ka ọ dị ala onye ka onye tozuru oke ịchịkọlụ ego abọrọ abọ na emume ịgba nkwụ nwaanya n'usoro omenala na ọdịnala ndị igbo nnachiata akpọpe m ekwentị ọ na-etinye ọnụ n'ozuzu oke.

0: egwa dobu muda adobu do madobu ibonjo mana genzo jirila nkeji iri aboni se wega fetele kiri ato nke hiye tata bu odie ubochi nke mbo abale mbo na onwa agosto afo 2026 kupuru no wunu mbune bana odio kwa nukwe onye dindo ba first bon na kere kwenti 0916 0005945 mwapu 0916 0004945 konyo to zulu oke ibu kolu ego abola abo na emume igba nkwu anya na usoro omenala na odinala ndi igbo onye izizi ya ngu mmiri oma ehihie oma ekene ngi onye ka ikene enia e wow biko ba nombo ke kpochi ya na ozugbo inugo 0916 0005945 ehihie oma agana ku iji nka tata enyo mo yeka ikene ehiye oma biko gano iru ki ikpochi ya na ozugbo ozugbo inugo na amara m ihe na-eme ikuku mgbasa ozi n'efifi a mana ito bu no si wee di ehiye oma akwuru na-afugo ọdịmma ehihie oma ịnịa gaa n'iru ana m anụ gị ọfụma gaa n'iru gaa n'iru maazị daalụ ya n'ozugbo maazị gabriel amara m ihe mee 0916 0005945 ehihie oma
1: nwachi na afụrụ opi ehihie oma
0: o
1: ka ime
0: akwa ifugonomo adanne ka ime
1: adị mma aṅụrị ọnwa ọfọ ọnwa
0: ọgọst aṅụrị ọnwa ọgọst o
1: ise
0: o
1: ise
0: onye na-ekwu bụ onye Adaowolikor. Onye ibe anyị.
1: Ka ị maka Adaide.
0: Adaide nọkwa ya na-ezu ike ngwụcha izu.
1: Ya gazie. N'egbughị oge. Dịka isiokwu tata si dị. Ọ baa uru idikwaba ogologo akụkọ. Ndị nwere ego a na-akpọta n'agbamnkwụ bụ di na nwunye bara nkwụ. Ọ razi ego ka nwoke mefu wee ego ndị na-ego ịgba nkwụ. Ekwesịghị iwe ndị ga-abazawa ego. Ọ dị na nwunye gbara nkwụ nwee ego. Ọ ha m otu a.
0: Dalorin, kuna fugia. 0916005945. Dalo. Akwai fugo no mu anomia. Ganiru. Yeah. Hey, ama.
2: Hello, what's up, bro?
0: Eh?
2: Mbedama o
0: keki me.
2: Eh,
0: I'm so bad that I'm not gonna do much better. Akwai
2: this is my
0: question. Yagazirigi, Adema. Egani runa bokwam kaina anatawnu miruku nte mmado na mpara ti chichana libo. Oye kai kenere? Eyoma. Ai kenere onye? Eh?
2: Arinze kagine ani kwana ma bomba boy
0: state. Arinze gi wonne mmado ganiru.
2: Oh akwakwa ti sa boncha.
0: Amuwa na ya dreboa. Kwata na ya bu ego nwoke na nwanya nya bu ego nwoke bia bia nru nwanya ka obu na oburu ego ya na ye ndi nso ka me ye ndi obolo me na mbosi anwa ye jiri igba nkwa anwa na ojuguru onwe ya na ka ye na agakwa ni iru onye ka ye kene
2: Ma è più che c'è la
0: Chiri na ene ego be ego ha onye ka ikenere iya oma akwa nne ya onye wenite na onu woko oma gani iru Onye Enugu State ka ebe ọ na Enugu ọgwụ ọ dị mma daalụ dalorinne mana unu amagolu na obucha hokwa anu na etu a nka adi kita anu a nka inekwu maka ya kita etu odi ihe anekwu abozi na di na nwanya akpa ho ya akpa mo ndi ebe nke nwanya umu ada okachasi umu ada nke ebe nke nwanya si na obu ha nwa we ego na obu odi di na unye na oburu onwa nne ha nwanya na oburu di ya na ha nwa we ego yatako na ha wa ego ya na bro de pagudi apa ndi be amada ebe nke onwe hunye oye njiwe joli ya ebe ka osi yatako mana maka na ebe ya mere bu na nsoka na obulo yatako ya na abunu pagudi ya kwachagudi ya umada be nke waya sikwa na olo olo da olo da na ego we ego ha na wa ya kpatara ya oye ka ikenere nyi oma
3: Anu ganga bi
0: na bofoba
3: radio.
0: Eya ma, wa da ga ganiri.
3: Isa boita, ewe.
0: Akwanne ya.
3: Afọ mi ga giri niri nko. Akwalisteme.
0: Dalo.
3: Happy new month.
0: Ya dere gi na mma, ya dere gi na mma.
3: Isi. Ifo kun ka ta ta ma kwara mma o na wa da jini blessed.
0: Adimma, ganiru. Aji wee gba nkwọ kwa ya.
3: Ka mo zinu ka na hesizi we na agoziri faigo.
0: Ba mo
3: hizi ha ka tente. Ha nu ba mo na ndi ha ji shugbo na umu ihe mekobara. Ya kwa ne ha mo ko ga ha mo ko ga to panu hoto.
0: Ade mma.
3: Na ihe di kwa ma di mma o.
0: Dalo.
3: Ko dro mo mana ke.
0: Dalo. Ye
3: ze ko ni ke mo agara ti di na nko ka hu kwa. Ama o ko di fanda hu na hu. Ki se ka ga re papa. Halo me ko ni be mo agara mado a se di fa su. Ego
0: Si aka maka nitu asi we na eme na ne na baya bu mba na anu ya bu ogo umu nwanya na anu ogo eh ndi nke nwoke ekwechiri kwa awezi ke si we migide migide mu asi wazia ndi nke nwoke harapuzi nu nke nwanya ego no eh niki wo kana aba na ase no da na de mi eme na de ase ye na sisira puziere no ha makana de enwezi karede koka ka ya mi ye sibia de wazia ona de sika ga se yotago ona ana chusi mesi mesi here eh mana de keze ge si we ko dem ka owi owoku ka ndenke wa anyawa cholo ndenke wo ka anwa odem ka owoku ka ha cholo ya tupu magani rura pata ndi mmadu na ekwenti ni kwe Facebook anya makana ka na kwa Facebook live emeka ogosin aniko para kurusio watching up do watching up ropi mgbedoma emeka onyo ga dire mma anwore onwo fo ya ga dire gi na mma ya bu ego bo nke di na wunye kanu pro onwe fo fo dik eto ma ko de kwa na gbama akwukwo no no ka nya bu white wedding no ga na agba egwu ma obu wunye nwanne nwanyi onye umunne nwanyi onye nke kaluru alu ma obu umunne nke onye aluru alu onye luru alu nya bu nke nwoke ma obu nke nwanyi ma obu umunne ha nwoke ma obu umunne ha nwanyi tutulu ya be ego na obu ego di na nwunye kalupuru onwe fofo na aka nke umuada na umuada nwere ikike n'ebe ego anwa na ma oburu na o metutalu ihe nrite ha n'usoro omenala na ọdịnala ndị Igbo etu a ka Emeka Augustine na Nike Ọkpara si wee kwuo ya onye ka nkene ehihie ọma nke nkene ekika gaa n'iru.
4: Biko ọ na-adị mma emegwu echi eme ka echi eme omena anyị gbebugharịkwa n'ofu ebe ahụ ịhụrụ a na-adachi di na nwunye na-adị na-eto egwu iche nne a na-eto egwu iche ebe ọbụla adịtara na nke nne na-ejebe ndị nna nwaanyị ebe ọbụla adịtara na nke nwoke na nwaanyị na-eto egwu na-eje n'ebe ndị abara ịnụ nwaanyị
0: Dalo. Dalo. Dalo rinne. Dalo ya drigi namma. Eh? Eh. 0916 0005945. Aiken eronye? Eh yama. What
5: you not working?
0: Hmm.
5: How want any nothing by class? I'm not making it for you. Here we do.
0: Dalo. Dalo. Dalo, ya gozikwu olum gi ezigbo nwa. Adimma adimma. Aso onye ekene onye akidi na nke o mere eme o mekwa ọzọ. Ekene nwa onye? Eyi ọma. Eyi ọma nwa ada ka eki me. Mana
5: umu ada
0: Hey, how are you doing?
6: Fighting after
0: all. Hmm?
6: How far did you get
0: there? You want to come to
6: you?
0: Hmm. Onye nsuka kpọlu na ekwentị si anyị eleziokwu etu aka isi eme ya na bae ma ọ bụ na ọ bụrụ etu aka isi eme ya na mpaghara nke anyị onye ka anyị kenere eyi ọma gaa n'iru Kwange dalu rinne na Facebook ugobuzo ochake kurusio ehinyo omo machi na furopia no nganga mpinkizizi na bai ego aturatu na ogbo bu nke di na nwunye gbara nkwu ekene kwange ekene mi ezigbo mmadu gano niru tinyere mo onu n'okwu a kan na bata otu mkpuru mmadu maobu mmadu na abo ka iwe chike onya onye ka ikene Eyo ma. Hmm.
7: Osuka dia moza, oburu me na Osuka.
0: Ibonye Osuka?
7: Ah, bonye Osuka mi halmona. Babu, dida munye bara ku ego.
0: Na Osuka.
7: Eh.
0: Kezi ka izino na siwe mu di omuma na obolo.
7: Ah, ha makwa me hoshi bia. Babu otu Osuka sheme.
0: Hmm. Adimma. Dalo. Adimma. Na onye nsuka kpọlu si anyị na ọ bụrụkwa etu a ka ndị nsuka si eme nya bụ na ọ ga-adịzi ka o nwere onye kpụpụ n'ekwentị si na ezinụlọ na ndị a mere omume ama ihe na-esere ha na ọ bụrụ ihe na ọ bụrụ ego ahụ na ha ma ihe na ọ dịkwa m ka ọ bụ eziokwu maka na ọ bụrụ na ihe a bụrụ omenala ka ị ka ndị ụmụada ahụ ka ị ka ezinụlọ nke nwaanyị ahụ si wee pụta n'ọgụ n'ụbụ ọgụ kwechiri ya na ọ dị ka e nwere ihe ọ nke enwego ihe bụ isi ukwu na-abụjụ na-abụrọ na atụtụkwara ego ma ọ na-atụtụrụ ịghọtago ọ dị mụka maka na ọ bụrụ na onye nsụka ekwugo na ọ bụrụ ka omenala ha si wee dị ya na a ga-enwenatarịrị ihe nọ n'ezinụlọ a onye ka anyị kene enyi ọma nna m ukwu daalụ
8: Dalorin ne. Onye gina ene ekwu na ngwa. Onye sofo ngwa ngwa.
0: Gano iru.
8: Ah, toro me, yeah, iti ya nkenke, obre do mbu afi jebi yon kenke. I don't think no mwere, ome na ani ibo bo, e gomo ke no waye da tabore. Ah, no mwere hane ibo mwe. Pe ma la, e gomo ke no waye da tabore.
0: Dalorinne. Kam na bata ku otu mkpuru mmadu, eh? Ngwanu kpo nam onyi ikpazu ya ngu mmiri oma. 0916005945. Bo mu na kere kwenti, kam na ta onu mmiri oku ikpazu e, kai we imano ma oku a o ga ebita ma ya agbati ya. E we kai kenere inye oma.
8: Oma di Gabriel.
0: Ganiru. Gua kuno kwa. Hana onye ndi bere inu nwanya ehe mana okakware imasi ma obu bu onye ubulu kporo we si na e ma obu e na ita ka mana soba adiri ya ka iwere godo okwu onye nke nsuka we naba e ikekwe mbosi ozozi ai we nite kwe ya bi isu okwu ma obu patu ya ka won bele anya we ma ka iye si we kapia anya onu ehe mata nke bezi okwu no onu onye bu onye ubulu na nsuka makana iya si ya debe etu anwa adiokwa nma eh oke eke nwanyi denti njo igbo ndi mane genti oga gusiga anyi na aka na obochi tata bu obochi mbu abali mbu no ma august for 2026 asemi ya debe gina mma inege munti ebe obu na ino ya gazie luge eh nki na eme ya gazie luge eh chukwu okike abia ma ya gozi aka nkota gi ma nkwocha aka we tie lo kuka aki no ma august ya dregi na mmano tutu na inyana kwa nabale. Eja yo wishi ije. Ine eje na iyana abata abata na uku ije ama mpona tae. Wachina furu upi na si. Chuku gozi elu mge. Amara awele. Ngozi mba wanye akono beli si elisi sinaka chuku okika abiyama. Ya delegi na mma. Ya zutegi. Zutendi ezino ono ge. Ogologonde na risi ike. Budo kenke ge. Aka mbo puniche Chris Frank mtiko ba nunga nga mpi kizine zini wita wachina furu upi kizine nibo. Isi abo ncha kizine na enugu state. Asemo ofo. Ojifo ofana fokwazia udo derono.